0: Real To 1949, AT Dumlao Construction Incorporated, nakimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o nasa kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasa kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila'y lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila'y nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at anay glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes, ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila yung dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
4: Correct me if I'm wrong. Pangit o gwapo, dili na lagi mo patol na ako. Karma na ka, honey. Correct me if I'm wrong.
5: Tag na! Tag na!

vibes. Ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay Hustong Insurance, handam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya adunay tubag nining taran. Kini mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Special kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan ug matabangan ka sa pagplano sa walang tamhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tsampang imong mga kabtangan ug kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship vans, marine cargo and haul, personal accident, micro insurance, engineering vans, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability, or contractors, all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated, adunay branch din sa siyudad ng Surigao, sa Dalan Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated, adunay mga extension office niya sa Lungsod ng San Jose, Dinaga Province, Lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, Lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o ga cellphone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang

0: Tanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated. Subok na sa panahon.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kid shirt, all sublimation, DTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mga contact sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa tong gihulat? Adto na ta sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
0: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

kasagatan sa lechon manok ang liambo. Lamian, barato, nga lechon manok ang liambo ba imong gihanap? Ani-ana ang etan sa lechon manok ang liambo, nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. Ang etan lechon manok ang liambo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. O ang ilahang second branch ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigiparekiya gidubala ni Mr. and Mrs. Divlin Estorco and Junjun Montejo. Etan's Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na! At

0: Ganahan ba ka mukao ng lamia na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Jaon sa ilan imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, tiyan na sa Kudus Tapsihan na jaon mahimutang sa Narciso Street tapat sa DBP, Rizal Street at Bangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Nabaro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
1: Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki. Kung kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao, anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt and Printing Supply. Nangita ka ba o dekalidad niya shirt and printing services? Ayaw nagdugaya, ari na ta sa Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt Printing Supply. Sila nagtanyag sama sa silkscreen printing, sublimation printing, DTF printing, vinyl printing, full sublimation, custom reflectorized shirt, mug printing, tarpaulin printing, uguban pa. Market Shirt and Printing Supply. Sila nimutang sa Narciso Street, Surigao City at bang mismo ng pilot school. Huwag sila may makontak sa cellphone number 0985-964-0598 or 0927-282-9420. Busa mga higala at doon na ta sa Market Shirt and Printing Supply.
3: Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWBM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
4: Mga ka-vibes, sa mahigit 2 taon pa lamang nating pagsasahim papawid, tayo na po ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakapaboritong istasyon ng radyo sa Pilipinas sa nagdaang 4th Dangal ng Lai Awards Philippines. Lubos po ang aming pasasalamat sa di matatawarang pagmamahal at pagtitiwala sa inyong favorite music radio, FMR. Ang karangalan pong ito ay inspirasyon sa amin. Aasahan po ninyo ang patuloy na pagsusumikap upang maihatid ang aliw at saya sa lahat ng tagapakinig saan man sa Pilipinas. Ito ang Favorite Music Radio, FMR. Philippines' most trusted and favorite radio station of the year.
5: Buntag nga imong ma-feel.
6: Maning kamot o maning kamot.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis,

0: Silent, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, og CST. Ano sa sila'y naglilaing klase sa size sa mugs? Sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang chain stars sa tanang klase sa sakinan.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Ananay mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TT and Company. Og sila mo'y makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ushers.
2: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, o dagan panguban. O kung snacks ang iyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
3: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abli na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

Mga idol, ini nasa siyudad ng Surigao ang Surigao Mobile Phone. Ang Surigao Mobile Phone ang butika supplier sa nagkaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa ng piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa 10th Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigao Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: lang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
1: Favorite music radio.
0: FM Radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM Radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Mangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Abel Printing Services. Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centra board, plug, o uban pa. O sila may makontakt sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya gidubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ania na ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila makontakt sa cellphone number 0938-431-8737. O kinigi panag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.

0: Incorporated na imutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Idol, ininasa syudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nagkaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa ng piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana may butang sa Yes Street, door kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon Mobile Phone, mga idol, kari na!

Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Ana kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga

0: Tasurigaonon sulod na sa 26 ka tuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street ug Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bago sanan barato na mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food. Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpa-duplicate na nagkalain-lain na mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

lang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na!

0: bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, batya, o babaho? Ani-ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa batya o bao-bao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanig glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananahimutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Kung siya patong gihulat, adto na da sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Athens, Lechon Manok, and Liampo. Athens, Lechon Manok, and Liampo. Lamian, barato, nga Lechon Manok, and Liampo ba imong gihanap? Ani-ana ang Athens, Lechon Manok, and Liampo, nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Athens, Lechon Manok, and Liampo, ananahimutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch, ananahimutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigiparekiya ginubala ni Mr. and Mrs. Divlin Estorco and Junjun Montejo. Athens, Lechon Manok and Liampo. The best, Lechon Manok and Crispy Liampo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, sumok na.

0: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang Micap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glantz Bolio Lee. Micap Solar Products Trading. Burley's Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long lasting og social tan-awon? Ari na sa Burley's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, naapag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila nahimutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Taft, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. O sila mag-contact sa cellphone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Ciudad ng Surigao, kilid ni sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngad to tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kahit bugnaw ang classrooms, may CCTV, doon ay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, doon ay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

I'm wrong. Giabog na ako ang mga langaw. Bugaw na bako ani? Correct me if I'm wrong.

0: related to one of them.
1: Wow.
0: So eventually lalabas din namin yung kaya lang. Ang bago lang sa amin doon si Attorney Balikod, yung dalawang dating witness doon sa Napolis na kaso. Pumunta ng NBI. Sila, kusa sila pumunta with the lawyer, Attorney Lourdes Benipayo, nagbigay ng salaysay ng statement nila. Contradicting yung statement noon ni Balikod na kusa siyang umalis. He was removed by, fired by the clients. Tinanggal siya because ang issue is parang yung sinasabi niyang selective, eh siya pala yung namimili. May mga, actually may mga reports sa amin, may isang dating kongresista na nasama sa kaso na acquit, allegedly na medyo si Balikod eh may mga hinihinging.
2: So bali sir, hindi gano'ng ka-transparent si Attorney Balikod.
0: Lumalabas. Pero yung opisina niya na bago, very transparent yung mga salamin. Ang ganda nung office.
3: Pero parang ba niyan eh, issue of integrity. Kaya hindi ko naman sinasuggest, pero baka maraming magsampa ng disbarment dyan sa mga magagaling na abogado na yan.
0: Ako favorite ng mga magagaling na abogado ngayon. Okay lang yun. It comes with the territory. Ika na. Trabaho natin.
3: Ikaw, Lovely, may tanong ka ba kay Director?
0: Yes, Lovely.
4: Naitanong ko na eh.
0: So, ganun po yung development doon sa 18 Marines. Actually, yung statement naman nila, tapos may findings kami. We have also recommendations.
1: Mm-hmm. So, same people ang nag-ooperate sa kanila? Yun ba?
0: Well, lumalabas. Yeah. Tapos, gagawa ka ng illegal, sasama mo asawa at anak mo, sasabi mo politika.
1: Wala ko binato yun. Same people, ha?
3: Alam, may kasabihan dyan eh.
1: Yung binigay mo
3: agad. Don't throw rocks when you live in glass houses.
1: Yan.
0: Huwag mapasagay. Dagdagan ko na, if you're throwing punches, you'll be willing to take the punches.
1: Yo. Tama. Huwag magbato ng laptop.
0: Kasi ganun ang nangyari. Sasabi, pinupolitika, tapos hindi naman tayo naglagay sa asawa at anak niya. Siya.
1: Correct, siya mismo.
0: Na naman naglagay, at ang dokumento nagsasalita, alam niyo po, under the law, sa Cronal, alam naman natin, sa best evidence rule is the written document.
1: Correct.
0: Galing po ng SEC yun eh. Tsaka ng City of Pasig.
3: Pero kung human trafficking yung kaso niya, non-bailable yan.
0: Non-bailable po. Tsaka qualified po eh. Nag-qualified po kasi yan kasi pagka 3 or more persons ang gumawa, automatic qualified human trafficking. Tapos, ang ending is prostitution, qualified human trafficking.
1: Pero hindi niya po po nasasampa?
0: Nakasampa na po yung dun sa Sirin, yung mga members ng Sirin.
1: Okay.
0: Kasama po si Michael Pa.
1: Yo!
3: Pero nung wala lang yung pangalan mo, parang walang nagduda.
1: Wala.
0: Hindi, wala. Boss, pwede ko ba sabihin, makamakita-privacy ko eh. Nag-text ka agad sa business. Boss, pakihano mo nun, magkaiba middle name lang.
1: We're making announcement.
4: Walang
1: nagpa-check.
0: Kasi
1: nga, walang patid ang cellphone ko. Ang daming
0: tawa. Actually, tinanong din ako ng mga media practitioner. Sino bang Michael Pa? Hindi, siya.
1: Ano ba pa DNA?
3: Dami ng text sa akin. Sabi ko, ano ba kayo? No, eh talagang gawain naman yan.
0: Ito, mas nakakatakot po. Sa Cronal, ito mas nakakatakot. Mag-upload din kami ng cyber warrant sa CCTV nung Sirin, tsaka nung Chicago KTV. Kung nagpupunta ka ron, pwede pa kaya.
1: Yeah!
3: Wala ako.
0: Sister company.
3: Trellis lang ako.
0: Trellis. Yun po kayo, ang status po. Ay, sarado.
1: Gusto mo sa kanila? Meron ka nang upgrade.
2: Hello. Sige, so ano daw muna, may pinapatawag kay ano, kay Director Matibag eh. Pero so
1: ano, sabi?
2: Pagbabalik na lang.
1: Ano?
2: Sige. 4, alam.
1: Ay! 4!

0: 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
3: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
4: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
5: Galing makinig sa The Secret of Health.
2: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media alas 6 ng umaga.

0: maaaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Aquí do David Show.
1: Oh, pero firstly, basahin natin yung ano, mga singkong sigat, yung the top 5 trending topics.
2: Sige nga.
1: Number 5, Rodante Marcoleta. Siguro dahil sa kanyang parang manifestation.
3: May pag-away na naman.
1: May pag-away. Ang
3: lakson. Maatikabong 500 million.
1: Nako.
3: Okay. Kaya naman tayong naisipay.
2: Wala naman.
1: Number 4. Arthur Carandang.
2: Uy, nababalik.
1: Nababalik.
2: Ang sarap pala katabi si Prof pag ganito yun. Meron akong
1: kundi. Hindi ko. Number 3, ASEAN Summit 2026. May mga positive naman. Number 2, Jason.
2: Nandun pa rin.
1: Buhay pa. And number 1, of course, pinag-usapan ni director kanina, si Franco Mabanta. At yung PGMN, yun yung number 1 trending.
2: Yung 2-in-1, ito may kagagawan.
1: Very timely yung pag-invite sa ating ano. Director. Of course, yung survey natin, released by Tang Harris Survey, ito naman, mga presidential matchups, hindi yung gusto ni Sec na ano, about sa impeachment. Pero dito, pinapakita nila on a three-way competition or matchup, ay although lamang pa rin si Vice President Sara Duterte, 39% to 27% ni Mayor Lenny and Senator Rafi ay 25%. So, medyo dikit, pero medyo magkakalapit. Pero kung kung head-to-head matchup between Vice President Sara and Senator Rafi Tulfo, lumalabas na 45% si Senator Tulfo at 44%.
2: Mas mataas.
1: 1% lang. So, statistical tie.
2: Dahil kung dalawa lang sila.
1: Pero kung tatlo.
3: Kung dalawa lang sila ni Lenny.
1: Hindi ka nakita dito eh. So, babalikan kita. Hindi ka siya nakita dito.
3: Mahalaga kasi dyan.
1: Mahalaga yun.
3: Year ago kasi, parang may aura of invincibility si Vice President Sara. Ngayon ay very competitive. No? At yung mga surveys na yan, bago pa lumabas, itong mga ebidensya sa Justice Committee, Madriaga, AMLAC, rape threats. So, ang siguro ko ako ng kampo ni Vice President, talaga mambabato ko ng laptop. Dahil, bakit ganyan? Nagpakilala ako bilang presidential aspirant, tapos walang bump.
2: Yan.
3: Tapos, yung aking mga kalaban, tumataas by 3 times, 2 times.
1: Kahit hindi pa nag-declare.
3: Tapos ako, yes nang yes, bumababa. So, medyo mag-aayos ako, di ba? Hindi ko sinasabi na kailangan nilang kunin si Alan Herman. Wala akong pinopropose ko gano'n.
2: Baka nausap na nga ngayon eh.
3: Sige. Medyo may papunta sila sa isang krisis.
2: Yan.
3: No, tingin ko, lalo na yung mga survey na lalabas after nitong impeachment.
2: Yan.
1: Tingin nyo, Sec, mirage lang yung aura of invincibility?
3: Hindi siya mirage last year. Kaso, it's a bubble eh.
4: Yes.
3: No, yung bubble na yan ay nagsisimulang mag-burst. Dahil nga, ang mahalaga, alam mo naman yan, Doc, hindi yung absolute numbers.
1: Yung
3: movement of numbers.
4: Right.
3: Saan ba nang galing si Sara before? 80 plus. Nasa labas siya ngayon? 30 plus, 40 plus. Ibig sabihin, medyo malaki, dramatic yung pagbaba.
2: Yung bang sinasabi mo, Prof, kanina, mas mataas si Rafi kesa kay Sara, is because hindi kasama si Lenny.
1: Pero kung three-way, kung kasama si Lenny, may makukuhang numbers both si Lenny. So
3: pero I'm almost sure kasi kung magkakaroon ng labanan, one-on-one lang.
2: One-on-one dapat.
3: One-on-one lang yan. At tingin ko, yung iba naman ay hindi naman ganun katalinuhan, pero hindi naman sila ganun kabobo. Tulad ng ibang senador. Alam naman nila, hindi pwedeng more than 2 yung maglalaban.
1: Eh, paano na yung llamado? Yung llamas gadon.
2: Kala mo. Pati si director, nagtataka sa'yo, Prof. Gusto mong pinag-uhugon
3: dyan. Ang problema ko doon, eh paano kung manalo ko? Tapos yung vice president ko, i-aus ko.
2: May impeachment may natanong sa'yo. Hindi ka ba, ito, controversial eh. Tayo naman nag-uusap dito eh, di ba? Dati, nasa kabilang kampo, ngayon, nasa ganito ka. Ngayon, may inibistika, sabi mo, 192 cases. Paano yung tawag sa'yo ng mga dating kaibigan? Kaibigan mo pa rin ba ngayon?
0: Well, tawag ba sila? Well, una-una. Pero winuna. Yes!
2: Nananawagan ako sa mga dating kaibigan.
0: Alam mo. Yung mga kaibigan ko naman noon, marami doon kaibigan ko pa rin. Kilala nila ako personally. Alam nila, pagdating sa trabaho,
2: yun yun.
0: Pag-compromising tayo eh. Kagaya niyan, nabanggit nyo kanina yung sine attorney. Yung malaking tao ko, yung sine pangunawa.
2: Tanda lang ito talaga, oh.
3: Kapaksa. Ay, yung may billboard sa C5, nakita lang.
0: Meron ba?
2: Meron.
0: Baka marami aksidente.
2: Mr. Sex.
0: Hindi pa marami aksidente ngayon.
3: Meron ba? Sana hindi.
0: Anyway, balik ako doon para seryoso na. Seryoso naman.
2: Seryoso.
0: So, ang sa akin dyan, ano, siyempre, tinitira ako ng iba mga
2: nakikita
0: ko. Actually, may isang kasama ko sa kabinete na tinawagan pa ko. Walang personal dyan. Talagang kailangan palang tumira. Kaya sabi, you do what you have to do. Pero kung kilala nyo, inubutan naman ako.
2: Sige lang, sige lang. Kaya mo yan.
3: So, may kumukulam dyan.
0: So, ang sa akin, I love nila kapag nagtrabaho ako, na parehas talaga nakatodoran. I think seriously, si Sec. Ronald will know that even doon sa sandiga namin sa political party, when we stand with something, we stand with that.
2: Correct, correct.
0: So, pamaaring nagkamali tayo sometimes, pero dumarating yung time, doon tayo sa tama pa rin pupunta. So ngayon, kagaya nun, PDP, tinitira nila. Simple lang yung sagot ko dyan. Wala silang PDP laban ngayon kung walang wala. Attorney Melvin
2: Arriba
0: na nakipaglaban.
2: Correct, correct, correct.
0: Ngayon, I have the full weight of NBI. May mandato ako. Law and order yung aking direction dapat. So, kung meron kayong maling ginawa, I will go after you. Hindi dahil kalaban kayo sa political or what. Kasi ang NBA hindi naman politik eh.
2: Dapat, oo.
0: So, kung meron mang medyo nahahaluan ng politika dahil political personalities yung involved, ang nasa unahan pa rin nun, eh kung may tama o mali ba kayong ginawa. Kung wala kayong maling ginawa, okay, matakot.
4: Yes.
0: Pero kung if you violate the law, dapat matakot talaga. Because I will go after you. Yung nakita nyo, kung napanood nyo na may nireed ako nun, barangay ko yun eh.
2: Yun nga.
0: Doon ako mismo drugs, sa barangay ko. Mm-hmm. May drug din doon sa barangay ko. Kaibigan ko yung ibang mga barangay officials doon. But pinagsabihan ko sila, why do you tolerate na meron drug din dito? Mga 20 steps away lang from the barangay. So that is just an example. Alam nila yan. Kaya hindi rin sila siguro mag-attempt sa akin na ayusin. Well, just for that, si Franco, kakilala ko na yan noon. Dahil nagsasanga-sanga rin yung mga
2: contacts
0: dyan, politika. Pero, nahuli ka eh. May ginawa ka, so anong gagawin natin?
2: Sakala nga naman, kaibigan kita, may ginawa akong mali, tapos ako pa yung sasamahan loob sa'yo. Di ba? Hindi naman tama yun.
0: Yun na nga. Tapos sabihin mo pa, pag-away ng politika, dapat hindi ini-involve ang kapamilya. Mayroon pang binabanggit na Geneva Conference. Hindi eh. Hindi applicable eh. Hindi applicable yun eh.
3: Linaw-linaw ng prima facie evidence eh. Parang ito kayo mapanta. Saan ko man makita? Ikaw yung nag-negotiate. Ikaw yung nag-follow up.
2: Yan.
3: Ikaw pa nag-receive.
2: Ikaw yung nag-direct.
0: Kompleto.
2: Kompleto.
0: Ginawagan pa siya, di ba? May tawag pa nga. Actually, tinanong nga sa akin yung tawag na yun. Siya yung tumatawag. Boses niya talaga yung.
1: Boses niya talaga yan.
0: Siya talaga.
2: Siyempre, ipapaporensics din natin yan mga
0: yun. May istorya pa nga na last year pa yan. Naka-ready na last year. Nagsimula sa maliit na amount. Naging 300 feet.
2: Kung meron kayo nalang tungkol dito para magdagdag o mag-exonerate, oo naman, dahil bukas pong tanggapan ni Director. Pero gusto nyo pa bang makilala pa si Director Melvin Matibag? Siyempre, hindi siya makakalampas sa ating
3: Ratata
2: with Melvin Matibag!
5: Ratsa ng tanong, tapatan at tarang!
6: Tahan! Tara na, mga atat!
5: Simulan na natin ang Ratatat!
2: Ratatat na tayo. Ang ratatat ay ratsyad ng tanong, tapatan at tarantahan. Pilinas. Ang Pilinas, kung maalala mo dati, syempre, naka-shorts ka ng in-interview ka na.
3: Naka-shorts na.
2: Sabi ni Ina Andolo sa Politics Go. Pipili ka ng isa na sa dalawang babanggitin namin. Ano mas mahalaga sa buhay mo? Una na ako. Ha? Pagiging abogado o pagiging politiko?
0: Alam mo, wala dyan eh. Kasi mas gusto ko na tatay at asawa na nangyari.
2: Wow!
3: Pagiging ama?
2: Yan.
3: O pagiging asawa?
2: Yan.
0: Parehas lang.
3: Isa lang.
0: Parehas lang.
3: Hindi, isa lang.
0: Huwag mo na akong pilitan.
3: Ibinakanto eh.
4: Mag-iwan ng mabuting pangalan o magkaroon ng mabuting posisyon?
0: Yan. Mabuting pangalan.
2: Yes.
1: Director, proseso o presumption?
0: Proseso.
2: Proseso.
4: Investigation o prosecution?
0: Investigation leading to prosecution.
2: Yun.
3: Oh. Makapag-convict ng may kasalanan o mapawalang sala ang inosente?
2: Yan, yan.
0: Para sa akin, para sa importante, pero mas maganda kung inosente mapawala.
2: Yun, yun.
0: Kahit isa lang.
1: Okay, go. Happy life or happy wife?
0: Magkasama yan. Happy wife, kaya may happy life.
1: One
0: lint.
2: Alright, last na. Sino ang boss mo sa bahay?
0: Mrs.
2: Bilis, ang tuli nito. Bilis, sino ang boss mo sa bahay? Ikaw ba o si Mrs.?
0: Mrs. Tapos yung mga anak ko pa.
2: Inakaunin pala ito. Charot naman ang tululu. Ang charot hindi totoo. Ang true lalo, totoo. Lovely, maunahan mo.
4: May nagbago ba sa iyong pananaw sa buhay mula nang ikaw ay mag-asawa?
2: True lalo.
1: Director, pumapatol ka ba sa mga basher?
2: Yan.
0: No.
1: No.
0: Charot.
3: Okay. May nang harbor na ba sa iyo na kaso?
2: Yan.
0: True lalo, pero hindi ko pinagbigyan.
2: Malapit ka ba kay BBM?
0: Ano, hindi ko alam kung paano i-define yung malapit. Pero my mandate is to protect the government and to protect the president.
2: Sige nga.
0: Sa mga maling
2: So, true na loo pa rin.
0: Yes.
2: Hindi charo. Okay.
1: Malapit ka ba kay Digong?
2: Yan. Katapat ko.
0: Ngayon ba? Today? Charot.
3: Marami ba na dati mong kalyado ang nagtatampo sa'yo?
2: Yan eh.
0: Hindi nagtatampo. Galit na.
2: True na loo.
0: Nakikita ko pa yung mga comments sa social media.
4: Nakatanggap ka ba ng mali-malit ang pera?
0: Nakahawak lang yung budol money.
2: Ayun!
1: Saka yung ano.
2: In love ka ba ngayon?
0: Sa asawa ko lang, saka sa mga.
2: Siyempre naman. Maganda pala. Yung kaninang pinalampas natin, ano yung question na dapat na tanungin siya? Ikaw pa talaga tinanong
0: puro. Tutang na naman. Ang question. Tapos, mahaba yung English niya kati. Ikaw naman, tapos tatanong. Ang
1: aking question, naghang.
0: Tingnan lang.
2: Bapiri. Kanina yung tanong eh, di ba yung parang sinasabi mo, yung sa dating friends now, hindi na, gano'ng friends, enemies na. Di ba? Para, how do you manage that?
0: Yun ang problema eh. Kasi ako ko ay, yung trabaho ko doesn't go so personal eh. So, sa akin naman, hindi naman ako yung magdadala nun. Sa kanila naman yun eh. Ako, kilala nila ako and ako alam ko din yung attitude nila. There are some na okay naman na nagtitext sa akin. In fact, there are occasions na dati magkakasama, siyempre. So, nag-hati-hati. And i-connect na rin natin yung problema natin sa social media, yun pa yung nagpapadagdag eh. Sabi ko nga, sag, nakikita ko yung mga comment sa live eh. Ang mas nagagalit eh, yung mga kaibigan ko. Pero sabi ko, trabaho natin yan eh.
2: Correct.
0: If we'll get distracted dyan, magkakaproblema tayo. Kagaya yung tanong nyo kanina, so sa proseso tayo. Hindi tayo dun sa opinion, hindi sa ating emosyon sa proseso.
4: Right.
0: In relation to the law, tsaka yung mandate na binigay.
3: Ano yung madalas na binabanan sa'yo? No? Weaponize ka
2: daw.
3: Laban sa mga political. Well, ang tama naman yung sabi ni director kanina, eh, marami siyang hinuli. No, 1.5% lang doon.
2: Yun nga.
3: Allegedly political enemies. Paramihan doon.
2: Buti may dok tayo. Yo.
3: Kalaban ng Estado. No? Pero, ano bang masama doon sa nawe-weaponize? Talaga naman yun yung sharp edge of the spear ng law enforcement.
2: You're the tip of the spear.
0: It's really a weapon already. It's a tool already. Pero how you use it, yun yung dapat dyan. Kaya nga sabi ko, yung example ko, pangit naman na sabihin pinupolitika. Balikta rin natin yung sitwasyon. Kung kayong 4 alas sa limbawa, you decided to put up a drug den and a prostitution den. Openly. Tapos you criticize the government. Ang ginawa niyong style, i-criticize natin government so that pag narin nila itong ating drug
2: policy,
0: nasabihin natin pinopolitika tayo.
3: Or banat ka ng banat sa mga maleta, yun pala, ikaw itong ating
2: maleta. Pero speaking of tip of the spear, alam mo ba kung sino ang tip of the spear ng 4 alas?
0: Para si Segron.
2: Magsimula na tayo sa ating Bartagulang Secretary Leon.
3: Alam mo, hindi lang ako magsasalita.
6: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
7: Bawalang takot, dapat todo
2: ka!
3: Sa Lunes, magbobotohan na yung Kongreso.
2: Yun eh.
3: Gastres ng hapon. tungkol dito sa impeachment. No? Kung ito ba ay una, kung i-impeach ba talaga si Vice President Sara, kung may sapat ba na probable cause para siya ay impeach at ipadala ang impeachment sa Senado.
2: Mm-hmm.
3: Very crucial yan, very defining yan. Dahil yan yung ngayon na nangyari na ang isang Vice President twice na impeach.
2: Mm-hmm.
3: No? At sa dami, ngayon lang nangyari na may ganyang klaseng hearing sa Justice Committee. Dahil na rin, dun sa ginawa ni Vice President Sara, na nag-petition siya sa Supreme Court na makialam.
2: Yan.
3: At nakialam naman yung Supreme Court, at isa nga sa resulta, ay magkaroon siya ng day in court. No? In a way, magkaroon ng hearing para pakinggan yung side niya. Mm. Sa kanya lang galing yan eh.
2: Mm.
3: Pero hindi siya dumalo.
4: Mm.
3: Pero very defining yung Justice Committee. First time yan, ha?
2: First time.
3: No? Yung kay Madriaga, yung Notice of Disallowance ng COA, sa DepEd, at saka sa Office of the Vice President, yung sinabi niya na hindi niya kilala, never niya na-meet si Madriaga. No? Ikalawa, yung AMLAC.
2: Yan.
3: Testimony na bilyon-bilyon yung pumasok sa bank accounts nila mag-asawa. No? At ikatlo, yung grave threats. At lalong-lalo na, actually, pinakamahalaga rito yung kanilang sagot eh. Mm-hmm. Yung kanilang sagot na sabi nila doon kay Madriaga, never ko pa na-meet yan, never ko pa nakita. Eh, ang dami resibo. Ang dami resibo na nakita sila. May birthday greeting pa. Iba pang usapin yung mga ebidensya ni Madriaga. Mm-hmm. Sa Senado yan bubuksan.
2: Oh.
3: Doon pag-uusapan. Ganun din dito sa AMLAC.
2: Yan.
3: Sasabihin mo na bias yung AMLAC. Mm. Hindi totoo yung ginawa ng AMLAC. Pero yung pinakamatindi, nakalagay daw yun sa others. No? At ito ay transit lang. Yeah. Dumaan lang. Parang sa aeroplano. Diba? Stopover lang sa bank account mo. No? Ang daming, actually, para silang lumulubog sa kumuloy. At yung mga abogado nila, tinutuntungan yung ulo nila habang sila ay lumulubog sa kumuloy. No? Kaya, siguro, nabato siguro ng laptop. Dahil, tapos yung ikatlo, yung sa grave threats, spliced.
2: No? Sabi, oh.
3: Saka conditional.
2: Oh, yeah.
3: No? Diyos ko po naman. Sama-sama naman kumukuha ng argumento. Isang sako ng gawgaw kumukuha ng argumento itong mga abogadong ito. At kalayo, siguro, kaya pati si Kaufman nag-resign na. So, pagdating sa Lunes,
2: yan.
3: Ay, ang hahatulan dito, hindi lang si Vice President.
4: Ay.
3: Ang hahatulan dito, yung mga boboto.
2: Yun.
3: Or yung mga magkakasakit. Yung mga magkakasakit, no? Dahil iiwas bumoto. Pero as of today, alam ko mahigit 220 na yung siguradong boboto.
2: Yun nga sabi.
3: Dahil nakita na nila yung ebidensya. Napanood na nila yung Justice Committee hearings. No? Kaya hindi na sila nag-hesitate. Ayun naman sa akin, chismis lang.
2: Mm.
3: No? Wala naman akong nakita nga. Wala naman pirmahan yan eh. No? So, pero, tingnan natin, no? Kung hindi lumampas ng 220, no? Ay, magpapalitsyon ako rito. Pag lumampas ng 220, pag lumampas ng 220, si Alan Herman pero ang pinakamahalaga, pag-akyat sa Senado. Pero mo may mga ugok na senador na sinasabi, i-reject daw nila ito. No? No? Ang dami-dami mong staff, ang dami-dami mong wifi. Hindi mo man lang i-check ano yung role ng Senado. Hindi mo man lang basahin yung Article 11 ng ating konstitusyon. May separate na article para sa impeachment.
2: Yo, no.
3: Walang nakalagay doon na pwede mong i-reject ang iaakit sa'yo. Ano ka ba?
4: Sino ba kasi?
3: Oo, ano ka ba? Diba? Mag-aral ka muna kay Doc Guido. Matuto ka, no? Kaya, isang pinakamahalagang hahatulan dito ay yung Senado.
2: Ganyan talaga.
3: Na ngayon pa lang, ang dami ng bias.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon pa lang nagsasabi, hindi kami magpa-participate dyan. Ang role namin ay to oppose anything and everything.
2: Yes. Diba? Ano yun? Ano tawag doon?
3: Ha? Ugok. Tapos,
2: napapahamak ko dito.
3: Kaya papanoorin natin, siguro by Tuesday or Wednesday, kung paano yung asta
2: yan
3: ng mga senador.
2: Yan.
4: Right.
3: Ang at stake dito, yan, hindi lang yung kanilang cynical political calculation.
2: Correct.
3: Ang at stake dito ay yung institusyon, right, ng Senado. Yes. Wawasakin ba nila ito?
2: Yan.
3: Sa kanilang mga rejection,
2: yeah, no?
3: Framework, no?
2: Yan, yan.
3: Wawasakin ba nila ito? Wasakin na nila yung kanilang mga sarili.
2: Yeah.
3: Pero sana, wag naman yung institusyon. Because the institution will live beyond them.
2: Yes, yes.
3: Kaya, yun lang.
2: Yan. History will dictate. Mm. Yan, yan. Sarap, sarap. Oh, natapos tayo sa Bartagulan. Gusto mo mag-granadahan? Granadahan! Bartagulan with the lovely Granada!
4: Oh. We're not necessarily...
6: Tara na, mga mema! Ito na ang Bartagulan!
7: Bawal ang takot!
2: Granadahan! Yan!
4: Babies. Mm. We're not sugar babies. Yo. Mukha lang. Yeah. We don't have suitcases filled with cash.
2: Uy,
4: we are not funded by China.
2: Yo.
4: We're not funded by oligarchs.
2: Yo.
4: We are not fraud for dynasties. So who funds us? You! Dahil kokotokan namin kayo.
0: Subscribe na!
4: Familiar ba mga katagang ito? Well, mainit gayon ang usapin.
2: Yeah.
4: Tungkol kay Franco Mabanta at sa aligasyong extortion na konektado sa Pera Galing Maleta Network. Oops! Peanut Gallery Media Network pala o PGMN. Lumabas ang aligasyon na may naging usapan umano kung saan ginagamit ang isang 90-minute expose bilang pressure point o bargaining chip kapalit ng pera o pabor. At dito umiikot ang malaking issue. This is not a simple bardagulan o sa politika. Ang tanong, ginagamit ba ang katotohanan for public service o ginagawang leverage para makapangikil? Depensa ng PGMN, set up lang daw dahil malapit na daw nilang ilabas ang explosive. Gaano ba ka-explosive yan? Parang granada. Pero sandali lang. Kahit gaano kabigat ang ilalabas mong impormasyon or kahit gaano ka-damaging, hindi pwedeng gawing sandata ang katotohanan para manakot o mang pressure kapalit ng pera. Kung totoo para sa bayan at katotohanan ng laban mo, ilabas mo!
0: Ilabas mo!
4: Hindi yung ano, parang may implicit na mensahe na, oy, may lalabas kami tungkol sa'yo. Unless may mapag-usapan tayo. O, diba? May negotiation na involving money.
2: Oo.
4: Yung magsasabi ka, mali-maleta, pero kayo pala ang receiver ng maleta.
2: Mm-hmm.
4: O, ibang usapan na yon. So, hindi na yan whistleblowing.
2: Uh-uh.
4: Posibleng extortion na yan. Sabi naman ng seemingly propagandist DDS Attorney Rigel Oliva. Sabi niya naman, suppressing free speech, silencing the press daw ito.
0: Eh di, wow.
4: Wait. Una sa lahat, hindi kayo press. Para sa akin, mga propagandista kayo na nagtatago sa likod ng free speech at neutrality kahit amoy naman ang kulay ninyo. Hindi porket may free speech tayong tinatawag, automatic immune ka na sa batas. At hindi porket may plataforma ka, lahat ng ginagawa mo ay protected under free speech. Walang sinisilip dito na opinion. Walang nagsasabing bawal silang magsalita. Ang issue rito ay alleged criminal conduct. Magkaiba kasi ang free speech at paggamit ng speech bilang instrumento para sa pangingikil. Sinasabi ko lagi, free speech, free speech. Pero bakit parang paid speech kayo?
2: Oh! Oh!
4: Yun lang.
3: Oh.
4: Wala tayong time eh.
2: Ayun. Pinag-usapan rin natin ang free speech. Pag-usapan din natin ang journalism, di ba? Siyempre.
3: Yung bang tawag sa mga taong ganyan sa Bisaya? Kwan? Oh, yung mga sinungaling at saka kwan, mga criminal elements.
4: Oh, isa lang ang tawag ko diyan uplok.
2: Uplok. Ano na rin
4: niyo? Mga uplok.
2: Yung pala 'yon. Kaya kayo, tawa. Dapat alamin na rin natin kung sino ba ang mga tunay na journalist sa ating fact sheet.

0: Bagay na journalism.
1: Yun ang unang tanong sa atin sa lahat dito, yung mga nagpapanggap, yung mga tunay at yung mga nasa gitna. Kung ano ang susuriin mo o karapat-dapat ka bang tawaging mamamahayag, yan ang ating ipa-factsheet. Una, siyempre, ang media ang kumakalap ng katotohanan, hindi nagpapakalap ng kasinungalingan. Factsheet!

0: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine Key Duplicator para sa iyo panginhanglan sa pagpa-duplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nandisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa iyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa iyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine Key Duplicator ang kay Mara Labalaba.
1: Printing Plasma ang inyong gipakita. Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Wihibo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goodland Printing Press. Di panagiya o didumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Anakini mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
2: Human sa siesta, magmerienda na.
3: Malingaw, ikaw, ako, og siya. Sa

Ganahan bakaw mukhaon ang lamian na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Daon sa ila ang imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na daon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Mangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Mangsa Gateway Hotel, Navarro Street at Mangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan.

0: 1949, A.T. Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab sila mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam wan moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Athens, Lechon Manok and Liambo. Athens, Lechon Manok and Liambo. Lamian, barato. Nga Lechon Manok and Liambo ba imong gihanap? Ani-ana ang Athens, Lechon Manok and Liambo. Nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Ethan Lechon Manok and Liambo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City. At bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigipanag-iya ginubala ni Mr. and Mrs. Divlin Estorco and Junjun Montejo. Athens Lechon Manok and Liambo. The best Lechon Manok and Crispy Liambo. Amoy pa lang, ulam na at sa lasang

0: Pakinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: barangay, tapos to claim yung kanilang birthday package. Ganun po, no?
1: Kahit po wala sila dun sa listahan po nung ano.
2: Nasa database po kasi ng Quezon City, lahat po ng senior citizens na nanihirahan dito sa Quezon City. So, kung ngayon po, ngayon lang po siya nag-birthday, nakakuha siya ng ID ngayon, pwede na rin po siyang dumalit sa barangay kasi may city ID na po siya.
0: Kahit
2: wala po siya dun sa data. Oo, kasi po, kaka-birthday niya lang po ngayon.
0: Opo. Pero kailangan po naka-register na siya. Kailangan registered na siya as senior citizen. So kailangan po mo talagang pumunta muna ng OSCA para ma-register siya as senior citizen tsaka niya makukuha. Tama po? So hindi pwedeng ko na red. Siyempre kasi sa driver's license nakalagay din doon yung birthday mo. Hindi po yun pwede.
2: Hindi po, sir. Ang requirement po talaga
0: is
2: yung
0: UTID. Opo.
1: Sa lahat po ng programa sa ano po, sa Quezon City, po kasi talaga yung ginagamit. So, kung malay natin, di ba, after ng birthday package, pag-apply siya sa mga programa ng OSCA po, kasi nagamit sila na. Kaya na-encourage po namin lahat ng single citizen po sa Quezon City na kumuha po ng CCID po.
0: Pero paano po yung iba? Kasi usually, nakakakuha na sila sa ibang mga lungsod. Pero sa Quezon City sila nakatira. Kunwari, yung mga anak niya o yung tinitira niyang bahay, doon na siya nakikitira doon sa kanyang anak o yung sa kamag-anak. Pwede po ba rin sila o hindi? Kailangan po talaga ililipat yung... Nailipat po ba yung registration ng senior citizens?
2: Opo, sir. Uh-huh. Kung halimbawa po nagaling siya sa ibang city, nakaregister siya doon.
0: Opo.
2: Tapos, nag-decide po si senior na tumira na sa Quezon City.
0: Opo.
2: Pwede niya po ipa-cancel yung registration niya sa ibang, sa pinanggalingan niya city.
0: Uh-huh.
2: Tapos, mag-apply po siya ng IDD sa Quezon City. Kung mag-transfer.
0: Ililipat lang po yung records, ano?
2: Opo, sir.
0: Ganun pala yun. At pag nalipat na, doon qualified na po sila?
2: Opo. Sa lahat po ng magiging lahat po ng programa ng city government,
0: opo,
2: pwede na pong maka-avail si senior.
0: Tapos po yung bukod dito sa birthday package, ano pa po ba yung mga benepisyo ng mga na ino-offer ng Quezon City Local Government Unit sa mga senior citizens? May mga iba pa po bang binibigay?
1: Po, meron po tayong bukod po doon sa national government po na from DSWD, meron din pong version ng si Quezon City po, which is yung social welfare assistance po for indigent senior citizen. Bukod doon may booklet po tayo, movie pass plus grocery na tapos po yan, yung birthday package po, yung death benefit welfare assistance. Tapos po, meron pong national, di ba po, na-expanded Centenarian Act po for 100 years old.
0: Opo.
1: Meron po kasi yung low counterpart siya sa UC Red po na living centenarian din po. Nakatulad, bukod sa 100,000 na makukuha ng nationality po, makukuha pa sila sa TV po na another 100,000 po pag nagtutong ng 100 years old.
0: Ah, wow. So, ibig sabihin po, kung sa Quezon City, ang equivalent doon ay 200,000, 100,000 from the national government, and then 100,000 from Quezon City. Tama po?
1: Pero actually po, 201 po kasi siya. Kasi may bukod doon sa, ano po, sa 100,000, may birthday gift pa po sila makukuha ng 1,000 pesos po. So, 201 siya po.
0: Ah, so 201. Ibig sabihin po, ang Quezon City, 101,000 ang ibinibigay sa 100 years old.
2: Opo.
0: Wow. Ang sarap talaga dito sa Quezon City, ano? Kaya dapat talaga ingatan natin yung mga kalusugan natin, ano? Para umabot tayo ng 100 years old. Pero yun nga po siguro, ano pa po? Bukod doon, so meron pa po nung booklet na nandun po yung mga discount grocery, tapos may free movies. Paano po yung mga libreng sine para sa mga senior citizen?
2: Ang libreng sine ko. Pwede pong libre pong manood si senior ng sine every Monday and Tuesday. Pero kung hindi po siya nakapanood ng Monday or Tuesday, pwede pa rin naman po magamit yung senior ID. Ang discount po is 30%.
0: 30%. Any day na po yun. Hindi na po yun Monday, Tuesday.
2: Opo. Opo, sir.
1: Yung iba pa po, katulad

0: dito. Yung mga national po na programs po na na-apply sa aming expanded centenarian act po ay para sa mga 80-85-1995, dito rin po yung pinapasa. Mga milestone age po, kailangan nila ma-reach yung age na yun para makuha po yung cash gift po from NCFC po.
1: Ah, ano po yung cash gift? Magkano po yung cash gift dun sa 80-85?
0: 10,000 po. 10,000.
1: So, national
0: government.
1: So, between 80 and 85 years old, tsaka 90 and 95, tama po?
0: Ano po, nasakto, na 80, 85, 90, 95.
1: Ah, so kapag nag-80 ka, may 10,000. Tapos, 10,000 ulit kapag nag-85. Tapos,
0: ako,
1: kapag
0: every 5 years after.
1: Wow. Oo nga, ang dami palang benepisyo, no? Tapos ano pa po, ano po ba yung mga requirements tsaka yung proseso po nung pag-avail doon sa 201,000 para sa mga centenarians?
2: Pupunta lang po dito si representative ni centenarian.
1: Opo.
2: May form po tayo na pinipilapan.
1: Opo.
2: And then, pag na-submit na po dito yun, ipaprocess po namin yun, but meron din po kaming validation kung si senior po is, kasi ang binibigay po na 100,000 is for living centenarian lang. Kino-visit po siya, kinukumusta ang kalagayan ni senior, kung kailangan po namin siyang i-enroll sa social welfare assistance, ina-enroll po namin para pandagdag din po sa mga pangangailangan ni senior.
1: Ah, so posible pa pong may mga mabigay pa. Depende dun sa pagtukoy ng social worker kung may mga iba pa pong pangangailangan si senior na umabot na po ng 100 years old. Wow. E paano naman po yung ano, yung mga nakikinig sa atin ngayon ano, na nasa 80 years old na, paano po sila makaka-claim ng 10,000? Ano po yung mga proseso at ano po yung requirements?
0: Opo, ano lang naman po, requirement lang po dyan. Basta po may kulay blue po na OSCA ID.
1: Opo.
0: Yung PC ID po. Tapos, isa pa pong valid ID. Kung wala po, birth certificate. Kung wala pa rin po, late registration, baptismal, voter's ID, UHID, lahat po na klase ng government ID po. Pwede pong i-present. Tapos, one whole body picture po. Tapos, application form na may 2x2 po. Usually naman kasi po, representative ang pumupunta.
1: Ang pumupunta. Pero kung kaya naman po, pwede naman po yung mismo senior.
0: Pwede naman po.
2: Meron pong mga pumupunta dito na 100.
1: Ay, talaga? Nakakapaglakad pa?
0: Oo, nalalakas pa po.
2: Meron po talaga.
0: Gusto kasi nila.
2: Ito
1: din
2: yung
1: ma-experience
2: daw po.
1: Wow, ito may tanong naman po mula kay Joel ng Quezon City. Yung sa milestone po ba, ma-avail lang siya yung exact na birth date? O pwede po kunwari 81 na, pero tsaka pa lang siya kukuha ng yung sa pang 80 years old niya?
0: Pwede pa po yun kapag nag-group po siya sa anong tang batas. Or kaya 2025 celebrant po. Kunwari po, ang birthday niya is September 18, 1945.
1: Opo.
0: Tapos po, hindi siya nakapag-apply last year. Pwede pa rin po siya magpata ng ng application po. Kahit 81 na siya. O kaya, kunwari, birthday niya is May 5, 1945, kasi siya nakapagpasa last year po, pwede pa rin po siya magpasa ngayon. May ipaproseso pa rin naman po siya. And then, i-endorse pa rin po kay NCSC po niya for payroll processing po.
1: Pero kung 83 years old na po siya ngayon, hindi na po siya kasama doon sa 80 years old?
0: Po. Kasi yung validity po kasi ng batas is March 17, 2024 po, all once po.
1: Ah, March. Ano po ulit yung effectivity? March?
0: 17, 2024 po.
1: So kung March 17, 2024 onwards, kung ikay nag-birthday ng 80 years old doon sa pecha na yon onwards, pasok ka pa. Pero kunwari January 2024, hindi ka kasali.
0: Hindi po, kasi
1: hindi retroactive yung batas.
0: Opo. Pero yung sir, kasi naglabas na CNCC ng memorandum regarding dun sa 2024 celebrant. Tinapos na po kasi nila application. So yung tinatanggap po namin ngayon, 2025 celebrant, saka 2020 po.
1: onward, yung so 2025 onwards na, yung 2024 tapos na, kumbaga, pasok. Eh, mag-ano na lang po, siguro yung mga hindi po nakasali, eh, alagaan nyo na lang po talaga yung mga katawan ninyo para umabot kayo sa 85 at makakuha pa kayo ng 10,000 pesos, di ba? Opo. O sige po, Sir Joel at Ma'am Roselle, eh babalikan po namin kayo, no? Baga, bibreak lang po kami. Sandali po lamang.
3: Basta AM DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
6: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Good morning, my dear plants.
8: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
7: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
3: Basta AM-MM.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM-MM!
13: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro! Silima rin na multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro! Liver up na tayo! Liveraid Pro!
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay.
16: Liveraid Pro.
15: May Silimarin. May multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
17: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibang lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
18: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Responsible gaming at bagcore.ph.
20: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Basta AM DZMM.
1: Pas 38 minuto bago o 38 minuto makalipas ang ikalima ng hapon.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
9: Ang saklon, proseso at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Masado Serbisyo.
1: Nagbabalik pa rin po ang Pasado Serbisyo at ako po munang kasama ninyo, Mahalili, sa ngalan ni Michael Delizo. Ako po si Zandro Ochona. Balikan natin si Sir Ralph at si Ma'am Roselle mula po sa Social Services Department, Office of Senior Citizens Affairs ng Quezon City. Magandang hapon po ulit, Sir Ralph, Ma'am Roselle.
2: Magandang hapon po ulit.
1: Opo. Eh, ito pong pagkuha ng discount dyan po sa mga sinihan Kailangan po ba dala yung senior citizen ID o pwedeng ipakita lang po yung birth date?
2: Ang pagkuha po ng discount ng panonood ng mga film, ang una po kasi hinahanap ng mga mall ay mga cinema is yung CCID po. Kaya nga po amin pong ini-inform ang mga senior na kung gusto po ma-enjoy yung benefit na gano'n, magpunta po sa mga district offices kung di man dito sa City Hall para po makakuha po ng senior citizen ID.
1: Mm-hmm. So yung senior citizen ID po talaga na galing o issue ng Quezon City.
2: Opo. At saka dapat po dala din nila yung ano yung movie pass.
1: Ah, yung nasa booklet po yan, ano? Hindi po ako nagkakamali, yan po yung nasa booklet.
2: Opo.
1: Eh siguro ganito na lang po, ano po ba yung maipapayo natin sa mga senior citizens natin na nakikinig ngayon dito sa Quezon City? Kung ano po yung mga kailangan na gawin, ano, para po balikan natin yung proseso para po makapag-apply ng kanilang mga senior citizen ID, lalo na yung mga hindi pa po nakakapag-apply. Yung iba po kasi, nahihiya. Nahihiya po. Yung iba ayaw, yung iba in denial. Bagamat meron tayong mga kababayan na talagang excited na yun yung unang-unang gagawin nila, yung mag-apply ng senior citizen ID kapag 60 years old na. Paano po ba yung proseso ng pag-apply? Balikan po natin.
2: Ang una pong dalhin ni senior sa OSCA po, sa mga district offices, is yung birth certificate po nila. Kasi doon po makikita yung mga tamang spelling o tamang birthday ni senior. Ngayon po, kailangan dalhin din nila ang certificate of residency. Kasi para patunay po na sila po ay residente ng Quezon City. And then, isa pa pong government ID. Represent po nila yung dito sa OSCA office and mag-fill up po sila ng form and then mabilis na po yung proseso nun.
1: So, ang kailangan po ay magpresenta ng kanilang Quezon City ID or yung Q-Citizen, ano? Pwede po yun? Tama po?
2: Opo.
1: Yung Q-Citizen, opo, na ID.
2: Opo, yung color red po.
1: Oo, kasi alam nyo, kumuha na kayo, alam nyo, yun, sa mga... Tayo-tayo lang naman po. Doon sa mga Q-Citizen, kumuha na kayo kasi may libreng bus yan. May libreng bus yan na anong Commonwealth tapos papunta yan ng Quezon City Hall. So kumuha kayo, sayang din yun, di ba? Kung may aakasuhin kayo.
2: Buong Quezon City po.
1: Opo, opo. Yung nakikita ko po kasi madalas yung dyan po sa amin sa Barangay Commonwealth. At tapos bukod pa po dun sa Q-Citizen ID, photocopy po nung ID na may tatlong pirma. Tapos kung authorized representative naman po, kailangan dalhin ano, yung ID ng senior citizen. Tapos yung photocopy din niya na may tatlong pirma or thumb mark. Ano, ay, so pwede pong thumb mark ano, kapag hikrap po mirma. Tapos may authorization letter din. So ito po pala
2: yung... Naman po yung mga ganun, kasi syempre gusto rin naman natin tulungan si senior o gusto natin maging masaya sila, makuha nila yung mga benepisyo na para sa kanila.
1: So mas pinapadali natin yung proseso. So siguro bago ko po kayo pakawalan, eh ito pong recently nagkaroon ng balita tungkol dun sa birthday cake scam sa Quezon City. Ano na lang po yung paalala natin sa mga senior citizen? Dahil nga, ang sabi nyo nga po, wala tayong birthday cake, pero meron tayong birthday package.
0: Opo. Actually, din po na-receive nga po namin yung mga ganyan po reports regarding sa scam. Kaya po, si OSCA po, nakikipagtulungan ng barangay, nagpapatawag po ng assembly para po ma-inform na yung senior citizen kung ano lang po yung binibigay ni Quezon City po. Kaya po, thankful din po kami na may ganitong opportunity po na na-invite din po kami para din alam ng senior citizen na, at bilang po yung senior citizen, yung mga pamilya nila na ganito pa lang po yung binibigay ni Quezon City po para sa mga senior citizen natin. Ayun po, wag po tayo maniniwala sa mga fake news po sa ano sa social media, yung mga nare-receive natin, ano po, tawag dito, mga message, na text message. Pati po, si Barangay naman po nag-distribute ng birthday package po. Wala naman pong ibang mag-distribute niya. Pumuli lang sa kanila. Ayan po.
1: Ayan. O sige po, marami pong salamat, Ma'am Roselle and Sir Ralph.
2: Thank you po.
1: Ayan po si Ma'am Roselle Aguito mula sa yung officer in charge po ng SSD OSCA, at si Sir Ralph Tolentino, isa pong social worker mula po sa SSDD OSCA. Ay, paano? Maraming salamat po Ma'am Roselle at Sir Ralph, at sana po ay maraming natutunan ang mga ating mga ka-senior ngayong hapon sa pagtalakay nga natin mula sa pagkuha ng senior o birthday package para sa mga senior citizens. At kung paano rin po yung mga paalala po kung paano po maging senior citizen dito sa Quezon City at makakuha ng ID. O paano? Bye! Magandang hapon po. Susunod na sa TV Patrol, o susunod na po ang TV Patrol matapos ang pasado serbisyo. Bye! Magandang hapon po.

0: New Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Nicholas Kaufman at Doc Jacobs umatras sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kampo ng EJK victims, nangangampang maantala ang paglilitis sa kaso dahil sa pagpapalit ng abogado. PGMN founder Franco Mabanta at apat na kasamahan pansamantalang nakalaya matapos magpiansa sa kasong robbery extortion. 200 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa Davao City. 100 pamilya muling nasunugan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Code of conduct sa South China Sea hindi pa rin naisapinal sa pagtapos ng 48th ASEAN Summit. Pero nagkasundong magtatag ng fuel reserve at ikonekta ang mga linya ng kuryente ng 11 miyembrong bansa. Sa Pamilya Stars, puspusan na ang paghahanda para sa bagong bihis na ASAP XP. At mga nanay, deserve ang special treatment ngayong Mother's Day.
1: Opisyal nang umatras bilang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Nicholas Kaufman at Dov Jacobs sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Nanawagan naman ang panig ng mga biktima ng drug war na tiyaking hindi ito makakaantala sa mga proceedings laban sa dating Pangulo. Nagpapatrol, Alison Ko.
3: Nitong Biyernes, naghain ng leave to withdraw sa International Criminal Court ang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman. Sa filings sa ICC, inilahad ni Kaufman na natapos na ang kanyang isang taong engagement bilang abogado ni Duterte noong March 31, 2026. Nakipagpulong-anya siya at ang defense team kay Duterte at pumayag umano ang dating Pangulo na kumalas si Kaufman bilang lead at humanap ng kapalit. Kasabay ni Kaufman, nag-withdraw na rin ang associate counsel na si Dov Jacobs sa defense team ni Duterte. Kinikilala naman ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killing sa drug war ang karapatan ni Duterte na pumili ng kanyang abogado. Sa pahayag ni ICC Assistant Counsel para sa EJK victims na si Attorney Christina Conti, dapat masiguro sa mga biktima na hindi maaantala dahil dito ang paglilitis o anumang proceedings sa ICC. Naunang binanggit ni Kaufman na handa na ang papalit sa kanyang dumalo sa status conference na nakatakdang gawin sa May 27. Duda rito si Conti, nais lang anya ng mga biktima na magsimula na agad ang paglilitis. Samantala, nakatakdang desisyon na ng ICC kung mananatili sa detensyon si Duterte habang umuusad tungo sa full-blown trial ang kanyang kasong 3 counts ng Crimes Against Humanity. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangan suriin ng korte ang detensyon ng isang suspect tuwing 120 days o 4 na buwan para matukoy kung may changed circumstances o pagbabago sa kanyang sitwasyon na maaaring magbigay daan sa pagpapalaya. Nanawagan naman ang prosecution at panig ng mga biktima na manatili sa detensyon ang dating Pangulo. Sa 9 na pahinang submission ng prosecution, iginiit ng mga prosecutor na flight risk si Duterte dahil sa pagtanggi niyang kilalanin ang jurisdiksyon ng korte. At umiiral pa rin ang impluwensya niya bilang alkalde ng Davao City, dating Pangulo at ama ni Vice President Sara Duterte. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Wala pang natatanggap ang Department of Interior and Local Government o DILG na anumang ulat o kopya ng umano'y warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pahayag kasunod ng mga ulat na nagsasabing nasa bansa na ang mga operatiba ng Interpol para isilbi ang warrant sa Senador. Kaugnay ito ng kasong Crimes Against Humanity sa drug war ng Administrasyong Duterte at mga naunang pagpatay sa kamay ng Davao Death Squad. Sinabi rin ni Remulla na naghahanda ang ahensya ng 10,000 tauhan para sa posibleng malawakang operasyon para mahanap si De La Rosa. sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ang mga ulat kaugnay ng mga ganap sa ICC. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na kikilos lamang ito sa mga legal na utos na inilabas ng mga kinauukulan, alinsunod sa mga umiiral na batas, tuntunin at pamamaraan. Tiniyak din ng PNP na tatalima sa due process, rule of law at paggalang sa karapatang pantao ang anumang magiging aksyon nila.
2: Tinatayang 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, umaga ngayong Sabado. Karamihan sa mga bahay na natupok ay gawa sa light materials, kaya madaling kumalat ang apoy. Ito rin ang lugar na nasunog noong nakaraang taon. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente.
4: Ang origin ay nagmula sa two-story light materials na residential. Under investigation pa yung cause ng fire.
2: Sa Davao City, aabot naman sa 200 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog nitong Biyernes ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa rin sa light materials ang mga bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang lalaki ang nagtamo ng second degree burn. Patuloy na inaalam ng BFP ang sanhi ng apoy. Inaalam na ng PNP kung may mas malaking grupo o sindikatong nasa likod ng grupo na kanilang nakainkwentro sa Caloocan City nitong Biyernes. Lumitaw naman sa investigasyon na dati nang nasangkot sa iba-ibang kaso ang mga suspect na kinabibilangan ng isang dating pulis. Nagpapatrol, Liza Aquino.
5: Puspusan na ang paghahanda ngayon ng PNP Highway Patrol Group sa pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa grupo na nabisto nila habang tangkasan ng manloob sa isang bahay sa Caloocan City. Nadimaksyon ang pagkakaaresto ng autoridad sa isang babae at 5 lalaki nitong Biyernes kusa ang nasugatan ang isa sa mga sospek matapos mabaril ng mga pulis sa binti. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng grupo na nasa likod umano ng iba-ibang krimen tulad ng rent tangay at cake modus. Pero posiblean nilang mas malalim at mas malawak ang operasyon ng mga ito.
6: Sila talaga ay nag-iikot sa National Capital Region. Tumatagal din sa Region 3 and ito nga sa Region 4A wherein nga yung last na connection nila, yung incident pertaining doon sa pagrenta ng mga van at yun yung panay ng ginagamit nila para panghakot ng mga ninanako nila mga motorsiklo.
5: Pagkataman na dating nakatalaga sa NCRPO ang sugatang sospek na may ranggong police staff sergeant bago siya na-dismiss dahil sa grave misconduct noong 2023. Target sana na makakatan kahapon ang bahay ng isang negosyante. Inaalam na ngayon kung papaano nagkaroon ng susi ang mga sospek sa bahay nito. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na may mga standing warrants of arrest ang mga naaresto.
6: During our profiling, yung babae nasangkot na rin sa mga different robbery cases. May mga standing warrant siya and even yung isang suspect natin na lalaki doon ay may mga standing warrant na rin siya ng carjacking incident.
5: Bukod pa sa 3 baril, granada at ang nakaw na sasakyan na nakumpiska mula sa mga suspect, napawi din sa ito ang halos kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga. Tumanggi namang magbibigay-komento ang mga sospek.
7: Dinala na nga dito sa Highway Patrol Group Headquarters sa Camp Crame ang 4 sa mga sospek habang kasalukuyan pa rin nagpapagaling ang nasugatan nilang kasamahan. Sa Lunes naman nakatakda ang kanilang inquest proceedings kung saan maharap sila sa patong-patong na reklamong frustrated robbery, anti-carnapping act, illegal possession of dangerous drugs, illegal possession of firearms and ammunition, at illegal possession of explosives. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Tumilapon ang 2 sakay ng motorsiklo matapos mabangga ng puting van sa Lezo Makato Diversion Road sa Aklan. Sa kuha ng CCTV, patawid ang motorsiklo sa intersection ng mabangga ng puting van. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang 2 sakay ng motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nagtamo sila ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na rumisponde ang mga pulis at dinala sa ospital ang mga sakay ng motorsiklo. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente.
2: Pansamantala nang nakalaya si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat niyang kasama matapos silang maglagak ng piyansa para sa kasong robbery extortion. At live mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City, nagpapatrol Jesse Cruz. At Jesse, anong oras nakaalis ng facility si Mabanta at magkano yung kanilang piyansa?
8: Adrian, alas 5.28 ngayong hapon ang tuloy na nga makalabas itong social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kasama yung apat na iba pang akusado dito sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Yung piyansa, Adrian, ay aabot sa 120,000 pesos sa bawat isang akusado para doon sa kinaharap nilang kasong robbery extortion. Lumabas yung mga akusado dito kanina kasama yung kanilang mga abogado sakay ng dalawang sasakyan.
9: Dumating sa NBI Detention Facility ngayong Sabado ng umaga ang abogado nina Franco Mabanta. Naging matipid sa pagbibigay ng detalye si Attorney Bernice Piñol Rodriguez, pero umaasaan niya siyang madidismiss ang kasong robbery extortion laban sa kanyang kliyente. Naaresto ang social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network at apat na iba pa sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation sa Pasig City. Nag-ugat ito nang tangkain umano ni Mabanta nakikila ng 300 million pesos si dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng 90-minute video na nag-uugnay umano sa kanya sa mga anomalya sa flood control.
10: Always hoping for the dismissal of the case, always hoping for the release. I'll just update you guys later. I'll update you later. I have to get to my client.
11: How soon ito, ma'am?
9: Bandang tanghali naman ang magkasamang bumisita ang ama ni Mabanta na si Roger Mabanta kasama ang kambal niyang si Father Francisco Mabanta. Kuwento ng ama ni Mabanta, ito ang unang beses na nakita niya ang anak mula nang maaresto ito ng NBI noong Martes.
12: As BS's own defense, I am the father, I to support him. He's not a perfect guy, but I don't think he will do that. I had this disagreements with him. But I don't think he told me the fact.
9: Halos isang oras na nagtagal sa loob ang ama at tiyuhin ni Mabanta.
12: The issue really is the setup and then it's all there in the news. I told him to talk to the lawyers, to be guided by the lawyers. It seems that what he said is solid, no? But I want the lawyers to concretize it.
13: No, that he has to be optimistic. There are some ups and downs in life, no? But in the end, there's a reason for everything, no? God allows this to happen. It's okay. So, and then I encouraged him also to help the others.
9: Bukod kay Attorney Rodriguez, may isa pang abogadong dumalaw sa mga akusado pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Adrian, maghapon ngang naging mailap itong mga abogado ni Mabanta, kabilang na si Attorney Bernice Rodriguez, nang tanungin siya ng media kung ano yung mga susunod na hakbang. Pero kanina lamang, paglabas ng limang akusado, sa wakas, nabigay siya ng panayam sa media at sinabi niya na naniniwala silang inosente ang kanilang kliyente at hinihintay na lamang nila anya yung resolusyon mula sa korte at naniniwala silang madidismiss ang kaso laban kay Mabanta at sa mga kapwa pa akusado. Tinanong din natin kanina, Adrian, si Attorney Rodriguez kung na-receive na ba o natanggap nila yung subpoena mula sa NBI kaugnay naman sa pag-imbita dun sa co-anchor ni Mabanta o co-anchor ng PGMN na si CJ Hero, pero hindi sumagot dito ang abogado ni Mabanta. Adrian.
2: Jesse, yun nga, yung mga susunod na legal na hakbang, ang aabangan natin ay yung tungkol sa motion to dismiss.
9: Yes, Adrian, yan yung paulit-ulit na sinasabi kanina ni Attorney Rodriguez, naniniwala silang inosente at walang kinalaman sa mga allegasyon itong si Franco Mabanta at yung apat pang akusado. Kaya in a few weeks, walang sinabing timeline itong si Attorney Rodriguez, pero malaki o malakas yung kanilang paninindigan na madidismiss ng korte yung kaso laban sa kanila. Adrian.
2: At yung CCJ Hero ay wala pang impormasyon tungkol sa kanyang patas ng kumano dito sa kaso.
8: Actually, Adrian, kahapon, actually, kagabi, no, nung may mga kasama rin tayo dito na nakausap si Attorney Rodriguez, ang sinasabi niya ay wala pa silang natatanggap na kopya nung subpoena na una lang sinabi ng NBI na inilabas nila para nga dito kay CJ Hero. Pero nung tinanong natin kanina at nung plenaro natin na kung may natanggap na ba siya ngayong araw, ay tikom ang bibig ni Attorney Rodriguez at wala siyang update, wala siyang sagot sa katanungang iyon, Adrian. Kaugnay naman ni CJ Hero ay nananatiling deactivated yung kanyang mga social media account. Adrian.
2: Maraming salamat, Jesse Cruzan. Inahagi ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ang susi sa kanyang panalo laban kay Wang Xinyu ng China. Sunod naman niyang makakaharap ang world number 2 na si Yelena Rybakina. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
11: Bit-bit ng maraming Pinoy fans ang bandila ng Pilipinas sa sikat na Pietrangeli Stadium sa Foro Italico sa Roma. Inabangan ng fans ang rematch nila Alex Ayala at number 31 seed mula China, Wang Xinyu. Mainit ang simula ni Wang na agad nakabreak ng dalawang beses at numang ng 3 love sa unang set. Pero mula dito, nagpalit ang tempo ng laro. Si Alex mas naging agresibo. Dinagdagan ng power ang kanyang mga palo. Nakahabol siya sa 3-all at na-take over ang lead 4-3. Naka-hold serve si Wang at tumabla sa 4-all. Pero mas solid si Ayala sa dalawang sunod na game. 6-4 Ayala sa unang set. Dikit ang second set. Lumamang muli si Wang 3-2, pero lumabas muli ang lakas ng loob ng Pinay. Kinabla niya ang set sa 3-all at na-break ang kalaban 5-3. Down ang Pinoy 15-40, pero hindi na niya pinakawalan ang laban. Pagumpay si Ayala 6-4, 6-3. Super proud ang mga Pinoy na dumayo pa mula sa iba-ibang bansa para suportahan siya sa Roma.
14: Alex won!
15: Okay, ikaw, you flew in from where?
14: From Malta. Super sulit.
16: I've been following Ayala for about 8 years now, even like since her ITF days. What? Big tennis fan here.
11: Malaking bagay ang tagumpay ni Ayala kay Wang dito sa Roma. Nakita ang pag-angat ng kanyang tennis level at record sa clay na matagal nang tinatrabaho ng kanyang team. Ayon pa Alex, ang pinalakas niyang katawan dahil sa strength and conditioning training ang malaking susi para maipanalo ang laban.
17: I'm feeling great. I've been working a lot on physically in the gym.
11: Yeah.
17: I'm trying to take the matches to a point where it becomes more physical and use that aspect that maybe I didn't have so much before.
11: Tulad ng dati, todo ang pasalamat ni Ayala sa pambihirang suporta ng mga kababayan.
17: Wow, maraming salamat mga Pinoy sa lahat nagsuporta, mga nandito sa Rome at mga nanonood sa Pilipinas. Maraming salamat.
11: Sunod na kalaban ni Alex sa round 3 ang world number 2 at second seed Elena Rybakina na tinalo si Maria Sakkari 6-4, 6-1. Ito ang unang pagtatagpo ni Ayala at Rybakina.
18: We didn't even practice before, but knowing that she's lefty, we'll try to hit with some lefty to see how it's going to go. Definitely talk with the team, with the tactic, and fight coach points.
11: Sa linggo, maghaharap si Ayala at Rybakina sa third round ng Internazionale BNP di Italia o Italian Open.
19: Diane Castillo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
20: Susunod, House Committee on Justice Chair Gervil Luistro, itinanging may alok na bayad sa mga mambabatas kapalit ang pagbotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At Shih Tzu, milagrong nabuhay matapos masagasaan at mahulog sa creek sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang programa itinatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
0: Basta AM, MM.
22: For liver health, level up na.
3: Liverade Pro, si lima rin na multivitamin spa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: May silimarin, may multivitamins pa.
23: Yan, ang Liverade Pro.
22: Tulong sa pangangalagan ng atay.
23: Liver up na tayo
22: with Liverade Pro.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, araw-araw. Sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM TV Patrol sa DZMM.

0: mariing itinanggi ng pinuno ng House Committee on Justice ang alegasyong may alok na bayad kapalit ang pagbotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng isa pang kongresista, pwedeng maharap sa reklamo ang mga senador na posibleng humarang sa pagbuo ng impeachment court sakaling umabot sa kaso sa paglilitis. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
1: Mariing bulaanan ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na marami umanong kumikita sa reklamong impeachment laban sa kanya. Nasabi ito ng pangalawang pangulo nang tanungin kaugnay ng mga kongresistang nagpahayag na kumpiyansang may sapat ng numero para muli siyang ma-impeach.
2: Wala po tayong na-encounter ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
1: Itinanggi rin ng kongresista ang alegasyon ni Senator Amy Marcos na mayroon numanong incentive package para sa mga kongresista para matiyak ang mga bobotong pabor na ma-impeach ang pangalawang pangulo. Kabilang na umano rito ang 5 milyong pisong cash, 3 milyong pisong dagdag sa buwan ng maintenance and other operating expenses o MOOE at 150 million pesos na halaga ng mga proyekto kada kongresista. Ang mga bobotong no sa impeachment, zero budget umano at posibleng maharap sa mga kaso.
2: Of course, I can speak for myself only and I deny that pronouncement of Senator Amy. With all due respect to her, wala po akong na-encounter na ganyan.
1: Para kay Tingog Port Police Representative at House Justice Committee Member Jude Asidre, diversionary tactics ang pagbibintang ng senadora. Hinamo niya ang senadorang maglabas ng ebidensya, pangalanan ng mga umano'y nag-alok at kasuhan sila. Kung walaan niyang mailabas na pruweba si Marcos, tigilan niya ang paninira sa Kamara. Pero sagot dyan ng senadora, dedma. Sa Lunes, dedepensahan ni Luistro sa plenaryo ang committee report kaugnay ng resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Sa legal na proseso, katumbas ito ng charge sheet o mga partikular na kasong inihahain sa korte para litisin. Umaasa siyang agad ding magbobotohan pagkatapos ng debate. At kung may sapat na boto, ay maisumite ang kasong impeachment sa Senado para sa paglilitis. Pinalagan din ni Luistro at Representative Joel Chua na miyembro rin ng House Justice Panel ang sinabi naman ni Senator Robin Padilla na haharangin ng minorya ang pag-convene ng impeachment court dahil papel umano ito ng minority bloc.
2: I respect Senator Robin, but his statement is quite difficult to understand. Kung ang Supreme Court nga to this day, they're not issuing TRO, they're not issuing an injunction, he should give us opportunity to hear first. Ano bang dahilan nyo why you are against convening the impeachment court?
3: Para silang magiging basis eh. Ano po magiging basis nila? Mm-mm. Pwede po silang makasuhan dyan. Dereliction of duty. Grave abuse of discretion. Marami po pwedeng maikaso sa kanila.
1: Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, boto ng nakararami ang nananaig sa Senado bilang isang collegiate body. Sakali mang magkaroon ng constitutional issue, pwede anyang mamagitan ng Korte Suprema para atasan ng Senadong tuparin ang mandato nito na nakasaad at inuutos sa saligang batas. Sa ngayon, para sa kampo ng pangalawang pangulo, nakahanda sila anuman ang magiging resulta ng botohan sa Kamara.
4: We will just be monitoring on Monday. We don't want to speculate kung ilang boto, kung makakuha ng 1/3 or hindi. But we're ready naman po for any eventuality.
1: Tiwala rin anya ang mga abogado ng bise na mabibigyan siya ng solidong depensa sakaling litisin siya sa Senado. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
5: Dinatipos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Meralco dahil sa panawagan nitong higpitan ang regulasyon sa mga rooftop solar panel. Iginit ni Remulla na karapatan ng mga consumer na gumamit ng solar panels para sa sarili nilang konsumo. Katwiran kasi ng Meralco, kailangan ng mas mahigpit na teknikal na pamantayan para matiyak ang kaligtasan ng mga tahanan at maprotektahan ang buong power grid habang dumarami ang gumagamit ng solar energy ngayong tag-init. Tahasan itong binaliwala ni Remulla at sinabing gumagawa lang ng paraan ang mga ordinaryong mamamayan para makatipid at makayanan ang matinding krisis sa kuryente at mataas na bayarin.
6: Bayaran ano, mapaalam ka para magkabit na solar? Bayaran naman sila. Beralto, mahiya kayo. Ang mga tao, nagko-cope na lang sa crisis.
7: Diba?
6: Let the people cope with it. Huwag na sila umalma dyan. Co-generation na ngayon, tinutulungan na sila dyan kasi...
7: Co-generation?
6: Ulan na lang ang power natin.
7: Ulan.
6: Huwag na sila
8: umalma. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Ron, ting panihapon, panahon sa hab-hab, aron kalag, dili manungkab.

I'm wrong. Dugay lagi mo magbulag sa imong uyab. Teleserye na ka ng inyong relasyon? Correct me if I'm wrong.

Barbecue House. Kain ang pampamilya or kain ang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.

0: hapon. Panahon sa habab. Aron kalag, dili manungkap. Join us sa
1: FNR sa gabi. FNR sa gabi. Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWBM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
2: KT Bumlao Construction Incorporated, trabahong di kalidad ug pulido, sukad pa reagtong 1949. KT Bumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. FMR sa gabi.
0: Correct me if I'm wrong. Kung mo inom kag Joy, ang saya mo ba aabot ng dalawang linggo? Correct me if

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Ana kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda o dagan paguban. O kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigaonon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
3: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: M Radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Mijas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot niya cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mijas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontakt sa cellphone number 0995-463-2168. Mijas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Ting panihapon, panahon sa hab-hab, aron kalag dili manungtab.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Usher, Stars, and Auto Supplies.
3: Usher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligida, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, baja, o babaho? Ani ana ang
2: Usher, Stars, and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa baja o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila yung nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at taneglasis sa sakinan.
2: Usher, Stars, and Auto Supplies.
3: Ananahimutang sa Dalan, Boromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa patong gihulat, adto na ta sa
2: Usher, Stars, and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ushers.

0: Music Radio.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guman pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guman pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Hawag sa telephone number 2319803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FMR sa gabi.

Music Radio FMR sa gabi. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, sa Regal City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontak sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
1: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Ron, ting panihapon, panahon sa habhab, aron kalak dili manungkab.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Inina sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa inyong panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa inyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpalondri sa inyong mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang Kaimara Laba-Laba.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. FMR sa gabi.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.